wahene yesu awo tsone musa na woni wasia fone na wa epone so sabra woro mo na mapone so na aso chene bo dendende no wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene ye dindia na no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukasa na no pe ya aso chene ebe yedi wo me bramo Esa bro hine ne bukatneza Eka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wa mun kutu ne ho ne no na o mun nya ejidie e wo wurade mu no o ma kutu no wo na wadi wo mun kogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade katai e ma e wo mun kogu jafuru no mu o mun sa firi mu dia ene ne na no pai adie bia ayeyare ye ayo how

da fuwa ye awradi na ka chan sa sa wajim ni pakwa wo kusa ni wansu na wo be ma wo ma ni dada wansu a onu ma sukom ni da awradi wo kusa no asa fu kusa ni sa